0: Chokwadika kwenge kurukimba kwe muimbu yu wengeri mumepo tributora nge muimbi anonzi Sugar Sugar ni kambo ino pari reko shineje kutaroti munyika ye Mozambique nguwa zava zati godi panguwa natu ze mamba kweza anase kudayeje Musi we sondo mazuwa chifura iyo gumi ni maronga muna emwe zuno wachikumi gorele zhuru zhiri zhini makore makumi mairi ni matanatu. Regai iti chage simbi ngiguti nguwa zava zati kodi panguwa natu.
1: Radio Musenik, Manika.

Mali tanga tala basa. Mali wana basa la ujufini. Namba kumwa kachanga. Sanganiza na chamba mamwe kuta. Bum kudu bum kum. Mwibana yukata. Matindini basa kukulutani.

era uyo ndi Antonio Fazenda Majimba muembe wa kumarera mu district la makati mu provincia ya Manika aichenjeza kuna imwe wasikana mu imwe avimuchenjera natotwa pale tangwa ino iti tinauya tichikusekera ewa ndina kuda wokunyengeza mangwana mimba tuku mwana nge peze ipapo wakusia padzua wosala panjira kodi mwana uchada kumpanyi mwana uchada kumulichisanyi futi shkola udayiwala basa hauna chenjerani sino pano DJ Abasi adatisia adasia aemba shofishta sesh isete minutos daire pano dakuliza za shikale kale sida kaembwa na

Wazino pano waoma uhu washupa hauchadi wanakumbatira manza wakudakuna iwa natamanga tamanga wanatukasula manza kutaka shingaponese pansiku na siku makimupas kubuda ku Zimbabwe hakuna china wa

0: Wadikani liri kusala pindi libozi ndepo pa pindi ili tukuda mbozi basi ndia kwanise kujala makani aya kwanise kujala foni ya tuizu iti mbani tuwa chati tika uyu cheniro
1: bumbo basi wala mtemara
0: ande tipeni kulala tuwa nimwe
1: asika kata bukutu kushere kumwe
0: ne padoko nda padoko ndi mwani mwani kupi
1: apano mwurunga na Fernando Titu Shadreki mrukone gandri makati zona chikubu
0: tipeni pe mazini jima ditika imwe
1: Ainda da cubia monso bem mais jovem, gatirime, torima juto, etc. Torima, tica, samoshanda, panachanona.
0: Ok.
1: Tica batom, samarat.
0: Maita basa, mas sabadirin.
1: Amada, salam.
0: Wadikani tajara foni yatu ife tajara harcha dairi na kurakoti nguwa zatuzi izali wita nchanje Weto ora ji 45 minutu ndizo zisere na mapindi makumi manaina mashano Lavumo tahirira mukati manguwa zino izi kutitirange masoko iyo ya kupaisira Pansiku ningana ino ii mumanya uno iyo wa majaha Walanga iwe kuti wazinji Tena kuti majaha una kumi na mairi Mumitunho yako iwe udaneko chenda kiasia Migaroni kutoti wakwanisi iwe kukulida magwere Apo mkulaka kuti ulikufungao kuingizira nsama ya majahai ii Kena kuti mitunho yako adisi ya ii Kwanisi kuingizira uende kiasia nangu mitunho kunza kwa mitunho yako waere ngapano ii waende kiasia Migaroni yoi
2: Koma ndicha tindi tuake wanango wanhu waende kumtunu wakagore Wanango ndi waende se kunya zoni ya pindi katandika Kuna anango dauti ndi waende se shu Waluli kanikashu wapale walu kushotera ninga wasere kutuwa gari makumairi Makumatatu wapale nje za kumbira kutuwa pindi kampanya ya mbweti Na tangula uti mbweti na zangati uta utamangi sana Na tangula uti mabangaradesha na tengawa maniki mbweti Vine ukapro kugarana senzi padoku Hazipa nisi

kumba. Ah, mwiyama nisha sangana niya. Nisha sangana na nambuya niya na mashefu shefu. Okay, mazita wadika niya kutikira kwa maka makaita nepenyiro ino. Mangwana niya musiwe sondo. Chimanyika chino zoka zoma mbani pa 8:54 chino timazita ni kusikira kwa maya makaita mabasano kuvapa tasanganiswa kushika panguwa zino mazita ndatanga inina Gerardo de Souza wazotambirwa na Rosario Domingos ndiye wazomutambira pa muchina kuzoti tome engineer kusentra msoro uchipo kushika zaita izo za se George zemasikati kana kuti murongoma na zemasikati wese warume awa wangu waka ndandamira izgiri noti nibude nge mwazo risuike kumatima na province ya ino izgira pita nyandiro ndiroti mangwanizo wachimanyika chino ya zomepa.

0: Tinuti ko din ni Radyo Mozambique daw eh.
1: Sira siya ang siyamalari.
0: Jose, kung ito kubira kita nani?
1: Ano? Nato, si Ben, yes, magabed, ang nga doi kito kandol.
0: Kakaita wani?
1: Napa nito kung ang siyamalari ko limusya ko, nabili ko ilang kutawon doon.
0: Kuno zao siyo ni mwana wamae?
1: Ha, kuno kulitete ba siya ang siyamalari.
0: Radyo Mozambique ino zika siya kadini?
1: Ha? Da
0: bonga. Da bonga, va chunga mijani vano kwa na viri.
1: Kenda ushamarari, chotanga ndoso somu zengendwa ndazwa, chotanga moto kara. Ushaneria, kapeza madarabu, nimbasarabu.
0: Tabonga mova nuzvara kanaka mwari vamuitira nyasha nokusinga gumi.

0: Va progriva no dica vorra de Mozambique in da way.
1: Maskera sagadi da mpeperusi.
0: Ndino tamba ndiani?
1: Pana apa mukubuya na Tito Mateus Sixpence.
0: Ndiani?
1: Tito Mateus Sixpence.
0: Mono gare pi?
1: Urarama ndino raramira Bairro Centro ipiko mas kubuya kuno kundi pana apa kwa duze na pa hospitali Eduardo Mondelani mpeperusi.
0: Mori kubata re nyipo napo?
1: Kutakuna huku nditolipa ndima mpeperusi.
0: Andito kumuvona ngenye nguva chotaguma pano.
1: Ata imi muri mudenge nindi basi pano mpeperusi.
0: Muno ita basa renyi?
1: Seguransa.
0: Mwari nga vamtunga mirire nukusinga gumi mzaya.
1: Kiro kwazo mpeperusi.
0: Muno budarini pabasa?
1: Kutakuna huku ndino buda kusikera mangwana, mangwana chiposi, chipiri, ndipo pangichabuda wa mpeperusi.
0: Mwari nga wa mwitire nyasha, tapota msala ata?
1: Ata, watu itoli batuse vana na pamunisibyo vana hapa, hope hapa na mpeperusi.
0: Ngokuti mkava ata?
1: Kumana ano kangana ukumbira, ndipo na hapa anotokoro vira wa mkana.
0: Mangwana mchava mochite nyimu nani?
1: Zosura paso kutaka kundaita mpeperusi nindri pano pandima, dakara mangwana, atesa nda kupata chitiri nonga ndizori pano hapa. Mchitirio ndipo napa ndichara kutinde anureo kenda kumba mpeperusi.
0: Mutuchunga mijira wantu wano kwa ndavaviri?
1: Zosura paso ndinotenda numukana wenyuma ndipa, ndichaitangu chibakwa nge kutingwa zakona naona utizakwira paskoro, ndinotese ya ubrutana. Radio Mozambique nga hapindeo chikosi chakanaka ya kuzoya ndisika kanganu eso peperuso pa radio Mozambique nga hapindeo chikosi chakanaka na Aston Vini ndio alipabasa panungwa zino notipambiri na wamabasa mpeperusi.
0: Tabonga ngeyo, bye bye.
1: Natenda kawa kwa kusonga na mazono tera.
0: Tabonga. Nguva chinofamba mwana wamai, hatina chokuimira pano. Hatina chokuimira pano. Ah. Hama yangu kupona kunonesa.

hapo. Mzukuru wangu. Ay ay ay ay ay. Tito Jbeula. Akaita wani mzaa.